0: mai viti. Nā prokarama ngō e ndau rongo e viana vei mboi ngkedeni wakarawai me na tini ki na tini kandua na kaloko. Nā e vangu a Laisa Barton no ngu koro mai sese sangani au nrobe. Tamani au tiko na mboi ni kua na marama basumbeka ni sambeto. Arin tavu tavu dola arin.
1: Dola dola vina.
0: Ok, menda barongo ta saramanda na kenda I wakanga wakai alo. E na madawango.
2: Nandale suni e nambung ni kuwa sa turme na Roma wasen dua na tikine walu kina tini kapitu. Roma wasen dua na tikine walu kina tikine tini kapitu. Na bosa ni bibi bakta undi itaki. E volvol ti koko pula kina ibaba koslotu kasatau yabuti kumi Roma karasatawa ti koe lebu na kanrien rien na liwena. E mbimbi buwana ibaba kosongo ni tiksar ngaya na loma ni koro Kai tiko tiko ni pili utake na matani tuli ya bukoya. Enda rao ni singi ama na bivakta undi itake ni wola ni pola virna leo ni baba koso koya. Kasa wakabina bina kina buwana nongu kalu ya na bukumundu ukethe nga ni satukuni ya buruburu rata udoko na nomundu wakamuta. Tikine walu. E siang ni nduwana ya bubinaka me wakta undi itake na nduwana I baba koso lotu miwasi bita na bosa ni bivaka ta taki itake kena kena waka Pina binak taki na bika ersanggara betiko. Mendarai datalengan nengu, na ingu ne pula, misiko bira, me wakinti itaka na non rabo kembuta, ka wakinti itaki talenga, kina na nona. Indondon ng mendangu matua, ni sasang taka na kaonggo na leo ni sungsunggu lotu. Menda tarada kina non rabo kembuta, me kokuwa, kandei ena non dandau sota, kawasiawata na bosa ni kelu. Amen.

0: e karo, e kason, e kale, lati gbogbo bi te tin gbo wa lori Yoruba Language Program on 4EB Radio. Olotu te gbadun jujuju, olotu yin kosh. Oni yon pataki to wanu studio pe lumi lowo lowo bae. E mo won dada, awon mama wa, mudupe Silas, awon lo wakpe luwa leni, won fe wa bawa soro, nipa nkan ti kugwa gbadun dada. Yawa, e soro, kawon yon mo pe in luwa mbi, in she counterfeit.
1: Ekaro, ekaso, ekwale o, nibi kibite tingbo wa anagbaye. Eyan omo Yoruba ni Nigeria, ni Australia, ni UK, America, Canada, Europe, ati gbogbo ibi ti omo Nigeria ba wa ti won gbo nkan ti an so. E de seun pupo. Olotu kosh, te man so pe ka wa soro, ka wa ba won omo ile Nigeria soro ni gbogbo ibi ton ba wa awon omo Yoruba. Loni a fe soro nipa nkokan to se pataki ti a ma gbadun ni ile Yoruba
0: ta ma je gan
1: ko de se ile Yoruba nikan ni gbogbo Nigeria lati ma nje
0: koda gbogbo agbaye
1: ni gbogbo agbaye ni nisin nkan na de ni buredi agege
0: a fe soro nipa agege bread. Koye yin bredi agege. Iyawa Mrs. Silas. Sofunwa. Ni bate koko je bredi agege. Omodume lo nu yin bole wa. Kilo nshele mba yin. Kilo shele nu yin. Nbate kwen nu yin koko. Fo ba onje yin. Koye yin.
1: Ah. Bredi agege dun pupo. Je mo le ranti bayi boya igba ti mo je bi omo odun meta ni mo je be ni igba ti mo kere gan nigba yen
0: e wa lagege nigba yen
1: dara o mi si lagege bread agege kakiri o kakiri kakiri nigba yen ta won ba ti ton ba ti lo si idale won ra bread agege won ra bread onicha but agege yi na ton ba lo se ko na baba wa ma mu pada wa nigba yen mo wa lado ekiti beni
0: iya wa do ekiti
1: beni
0: se Victory College le lo abi Unity
1: e no Victory College ni nigba yen Victory College no pe nigba yen ibe ni mo lo mo nigba yen ni mo je bread yen e de je pelu boya margarine nigba yen blue band tabi ke je pelu ewa
0: Bodenkwanula.
1: Mm. Be ni o dun pupo.
0: Ti oni sayen lo ma nri bi ti o bi okuta.
1: Nya na ma ndu ma ni. O ma ndu. Bread oni cha no. But bread agege. Bread agege la fe soro leni.
0: Kini awon nkan nipa bread agege to je ke ranti ngba te ndagba.
1: Ah, bread agege yen oni itan pupo lori o. Te ba wo bread agege
0: o shika wo
1: ko nse bread lasan itan re o ni se pelu ibasepo ati dagbasoke ilu Eko ati awon eniyan ti won wa lati Caribbean won wa si ile Nigeria ni okan lara awon okunrin ara Jamaica yen ti oruko re nje Emo Stanley Winter Shackelford beni Shackelford. Oun lo de Nigeria ni 1913 ke mo gba yen ti pe o.
0: Iyen ti pe gan. Oruko yen gan ti on ba fe pe o le kayan leyin.
1: O si nsise pelu railway nigba yen. Nigba tu ya oun ati yawo re. Catherine. Won bere si se bread ni ebute meta leko. So bread na di oun ti gbogbo eniyan feran gidigidi. Won si ma nra. Won ma nko sinu oko won ma pin kakiri leko won ma pin so nigba kan o wa di nkan ti everybody dem gbogbo yan dem ti won feran to bawo lo se wa di bread agege gan tori se ri pe mo ni pe ebute meta gan la won ni Shackleford yi ohun ati yawo re Catherine wa so ni leyin ominira Nigeria awon onisowo atawon baker mi won si wa wo nkan to bo se nse awon nkan to nfi sinu dough to nfi sinu flour re to fi nse bread yi agege wa di okan ninu awon bi pataki ti won tin se bread ti gbile
0: won ni pe iyan kan tun je alaji ayokunu nigba ta gbominira ohun lo je ki agege bread yen lo kakiri
1: ohun lo wa lagege nigba yen alaji yen lo wa lagege nigba yen
0: but e mo si yen awon won lo koko da bread yen le ton wa lati ilu Jamaica
1: be ni e wa ri pe bread yi da bi eni pe import don't want for the export. Won gbe wa Nigeria. Nigeria na tun wa gbe lo si bomi nsin. Tori te ba ri bread yi. Agege bread. Won se ni Australia, won ta ni Australia, won ta wa yi. Won ta ni America. Won se awon mo Nigeria na ni o. Won lo nse, won se ni Qatar. Ni Doha. Won se ni Abu Dhabi ko si bi ton tin se. So ke wa ri wi pe aye ti lu jara so nigbati kerekere awe eyan de bere si pe ni bread agege boruko yen se duro ni
0: iyawa Mrs. Silas ke to soro jina mu wo pe o ni nkan ta wa Yoruba ma nse a ma ngba ogbon logbon but awa soda nkan la
1: ben
0: chemo to ba pe jollof rice be na la se gba
1: ben
0: ade soda ti wa
1: beni
0: e mo pe koko koko na ki n se pe odo wa ni koko ti wa koko gan ko n ki n se ewe ko to n dagba ni ilu ta ti wa won gbe wa na ni
1: beni
0: o ta gba ade soda ti wa
1: beni
0: emi o mo poro agege bread
1: bo se ri na ni yen
0: bo se ri na ni
1: bo se ri na ni e ri pe bread gangan lati bi ti won tin se bread won ma slice e won age kekekekekeke sugba gege bread yi o ma dun o ni texture ti e o ni bo se ri bo se dun o si ma dun ti o ba ti gbona agege bread e le fi akara je gege bi mo se so e le fi butter je and nkan te de ti so yen se pataki nitori pe awon omo Yoruba ori wa pe
0: on ho ni
1: ori wa pe nkan ti won gbe wa awa na tun wa nse atun wa ngbe lo si ibomiran so eyin olugbo wa ewo ni ti yin ready ti o di iran ti le yi se e ti jeri ti e ba ti jeri e kowe si wa e so fun wa
0: e so fun wa
1: bi e se nje bi e se pade e nje nje nisin nibi ti e wa ni Australia tabi UK tabi America beni
0: e le so fun wa ni kon se nse bread agege ba o lo se yato si kon se nse bread ni ilu Australia e fi se imoran fun wa o apere bi tori mo ranti gba ti mo koko de ilu Australia tenu mi ba bread won mo benu je ni mo pe ki lele
1: bread agege ni sugar
0: so oro sugar ni
1: o ni sugar do e won te se popo yato to ba je in fact in ta ba ra bread agege wa sile ni si yin ni Australia ohun la won ma kokko papari awon bread won ni bi won ni sodo won won fi garlic na na fi se won fi garlic se kete na tun pe yen yogurt si bread sugar la ma fi si bread acid rin rin rin
0: se pe sugar lo je ko dun le
1: sugar ma wa nu e ju titi bi lo tibi awon won fi sugar pupo si bread won ni bi bo se ri niyan won de se ma npo o yato aje nkan to de wa nibe ni pe mi o le so nkan ton fi nse gangangan lori iyen gangan ni secret mi o le so lori ero
0: She ni shares ni agege bread ni.
1: Ah, Liso. Liso.
0: Oni kwe kodaki yon ma so family secret. Ele, tribal secret ni. Family secret awo recipe.
1: Beni.
0: Kon je sa onje kon. Ele, no. Kodaka so fungo bo yon. But bread e oman le.
1: Ti... Cheti
0: agege
1: bread o man le o man le yato
0: o man le yato
1: o man le yato then ni awon African shops ati Nigerian restaurants ati online shops businesses orisirisi eri we e agege bread ni be awon baker omo Nigeria ati African bakeries awon na no den se che deri bon se nse o yato si bread ti en tele ri ni ile Australia ni bi so nitori na nigba ta ba so pe burede agege o to ti lo si gbogbo agbaye ki se pe gbogbo burede na ni won ku lati agege sinu oko ofurufu rara awa na la nse ni bi awon mo Nigeria na na nse ni gbogbo bi ti won wa yen gege bi e se so
0: ben deda
1: ben
0: tori inu mi man dun kin ri pe awon mo Yoruba sibi ton ma lo won lo Caribbean o won lo Australia o won ma gbonje won dani won ma gbasa won
1: dani
0: gbo e lo ma gbe dani iyen de da kan
1: beni
0: won ma gbe ede won dani
1: beni
0: no la se n gbo ede wa lori Yoruba language program on 4EB radio ti awon yan to je pe won je agege Bradley ton je bi oyinbo te mo awon oyinbo won ma n feran ki on soro nipa e je ki n so yinbo die experience yin ti on ba fe koko je nkan so kini awon experience ti awon yan ma ni to je pe igba koko yi lo se fe je bread agege won se fe towori to je pe first time la yi won lo je bread yi kini awon kan ti o ma sele lenu won lara won
1: Eh bi mo se mi kan le.
0: Oro yen po.
1: Oro yen po o ma dun. Je mo bi mi on se ton kan wo to ma ponu la. Sugbon to ba fe ton ba fe gbadun e o. Kon fa kara je. Kon fi ewa je. Ton ba de le ri akara tabi ewa ki won fi butter je. Tabi kun won din eyin si tabi to ba tin jade bo lati nu oven yen ni gbigbona ki won je
0: a o ma yato ni gbigbona
1: o ma yato patapata
0: eyin eso o ma yato papata o yo ato
1: eri mo se npon enu o ma yato patapata
0: a gbe eyin abakarale
1: oh o ma yato
0: boga ti wa ni e
1: o ni boga
0: Eyin atakara.
1: Then, oni won pe ni bread burger. Akara burger rather, akara burger. Won pe kon mu bread agege yen kon fi akara si inu e. Nkan ti ma fe so fun awon ti won gbo wa bayi ni wi pe awon mo kekeke ton gbo wa kon bere lowo mommy, kon bere lowo daddy, kon bere lowo grandma abi grandpa pe kini bread agege. Se won ti jeri. Ki won ti jeri ko won so fun wa pe se won ti jeri kon de wa so fun wa bi awon se gun se pade e
0: yen se dada e se gun ni Mrs. Modupe Silas re asiko wa ti lo gun ni jo ni awon kan te fe so fun wa ka to ma lo si next segment tori olotu ola ato lotu se yi won dro de wa ka pari oni awon ro kan to fe ba wa so
1: nkan temi fe ba wa so ni pe ohun ti a ba bere ni Eko o ma nka kiri gbogbo bi ti omo Nigeria ba wa kakiri gbogbo agbaye ile dun o ile Yoruba dun asa wa si le wa nkan ti mo fe so fun wa ni gbogbo asa wa gbogbo bi ta ba de e ri pe a ki ko seyin o iwaju la ma nko si o na le se ma nri awon omo Yoruba Queensland ton man gbera ton man pade nigba gbogbo ton man se orisirisi e se olotu
0: e se gan ni e se pe e man je wa nigba ta ba pe yin This is Yoruba Language Program on 4EB Radio. Elo Badun, Gege Bread.